0: Santo City. Kumusta mga taga Jensan?
1: No. 105.9 FM sa South
0: Cotabato.
1: Pag sa 105.9 FM Pagangga
0: Davao Oriental.
1: Okay. So wapo nga through this radio, no, kung namin gusto i-shout out, pwede tang mag-comment dari sa ating page, okay? Lighthouse Bible Baptist Pansalan.

0: sa ganun.
1: Bago tayo magpatuloy sa ating programa, tayo po ay pansamantala at sumandaling manalangin muna.
0: Okay,
1: let's pray. Father, thank you, Lord. Ginoo sa manindot nga kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imuhang grasya sa makanunayong Ginoo nagalihok sa bawat isa. Salamat, Ginoo, sa kusog na kami, Ginoo, gihatagan nimo sa among pagbangon, Ginoo. Ikaw, Gyud, naghatag og lugway sa among kinabuhi nga diin among ma-appreciate the beauty of life, O God.
0: Yes.
1: Ang life, Ginoo, ang galing gid sa imuha. O God, karong adlawa, Lord, amo kang itaas, Lord. O God, among pag-ampo, Lord, ubanan mo kami sa among programa, nga kining programa ang lanok sa kaluwasan, mahimong blessing, O God, sa katawhan. And even sa mga taong imong giandam karon, Lord, we pray nga ikaw, Ginoo, magalihok, Panginoon. Lord, tabanga kami, kiwa kami mahimo, O God. O God, we pray even favor, good weather, signal, and also favor a good signal sa wifi, Panginoon, and even no interruption of power, O God. Lord, we pray, Lord, na ikaw sa maghatag sa among wisdom, understanding, even sa mga taong imong giandam karon sa imong paghikap, Lord, sa ilang kinabuhi. Tuloy ikaw ang kapurihan, Lord, sa among programa, O God. I-bless mo ang ato ang amo at ang amo ang mga partners sa ministry, Panginoon, Berean Bible Baptist Church Eklan and Pag-asa, Lord. Oga, patuloy nga ang imong paglihok, O God, sa ministry makita sa katawhan, O God. Tagan salamat, O God, Jesus name, amen.
0: Amen.
1: Okay. So mayong buntag Pilipinas, mayong buntag Davao, mayong buntag sa katibuk-an sa Pilipinas, kanunga naminaw sa atong programa. O gato nga basahon ang ilang mga komento, kung naan ay mga komento. Okay? Wala pa. Okay, yan taod-taod atong basahon. Okay?
0: Okay, so while waiting for our listeners sa ating mga taga sumod sa ating Facebook Live, gusto kong batiin ang mga nag-birthday karon basta.
1: Opo.
0: We have our July celebrants, no? So, ito ay mga members dito sa Lighthouse Bible Baptist Church. Una kay Teacher Jason. Today is her birthday, July 12, Pastor.
1: Amen. July 12.
0: Yes, happy birthday.
1: Happy birthday,
0: Teacher Jason, and may God bless you all ways and more years sa imong kinabuhi and more life. You are a blessing to us and even sa Ecclesia. So keep on, sis. Keep on keeping on to be a blessing.
1: Amen.
0: Ayaw undang kay hapit na bayan mo abot ang atong Ginoo. At sa lahat po ng mga nag-birthday, magbo-birthday this week na hindi mga taga-Lighthouse or ikaw na minaw man nag-celebrate na yung birthday at hindi, wala pang nag-body sa'yo, isang mapagpalang birthday sa'yo karon, at saka sa mga nagse-celebrate ng kanilang anniversaries. Oo, so it's a blessing na to celebrate tawag dito anniversaries po.

0: Apo.
1: Wedding anniversary sa isang sa mag-asawa. Nabihira na nagse-celebrate. Marami pa rin actually, pero they don't celebrate. Every celebration, every anniversary, every birthday is a blessing. Kasi makita natin yung kamayos sa Ginoo na patuloy pa rin tayong iniingatan ng Panginoon. Another celebrant pala, kasi 17 pastor ba? Pwede pa, no? We have Zion Alibong. Si Zion! Oh, magbe-birthday ka na naman, Zion, on the 17th.
0: 17th.
1: So, 17th pa. So, pwede pa next week, no? Sunday. Sa Sunday yata to.
0: 17 is plus, kung ano siya? Bali, Friday. Friday.
1: Ah, okay. So, may ano, may klase. Mahirap. Mahirap na mag-ano, pastor, na mag-compute. Wala tayong calendar dito sa ating table. Anyway, so happy birthday sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang birthdays, today's anniversaries, and ano man ang inyong mga sinicelebrate, just give the glory to God.
0: Friday.
1: Friday. So, happy birthday kay Teacher Jaisel Caron and for Zion on the 17th, and it's a Friday. Happy birthday
0: sa tanang nga nag-birthday. Ang Ginoo mag panalangin sa inyo, ha. Ang Ginoo magatag sa inyo og maayong kinabuhi, maayong panlawas. Og atong pag-ampo usab sa inyo ng atong kinabuhi, no? Atong masabtan diha sa Ginoo more deeper. Okay, atong pag-congratulate usab sa atong mga nag-appeal sa kuan sa OCC RLT West Caraga. So, naibagong team na buo dito sa West Caraga. Atong pag-congratulate sa unong ka-coordinators na napili. Okay? Huwag, I believe na napili sa Ginoo. Usab dito sa Iskaraga nga napulihan ang duha ka coordinator, no, kay nilipat sila sa West Caraga. Okay, napulihan usab sa duha ka kining position ang CMC o RC. So, congratulations, ang Ginoo mag bless sa inyo.
1: Yes, congratulations. Grabe ang kanilang ampo o paghago nito.
0: Yes.
1: So, kung kinsa man ang mga na-recruit, no? It is God's will, I believe, because imagine 1 week si pastor, wala. Almost one week.
0: Gabiin mo raog niya, atake na gaya, kapoy na katulog ko sa bus.
1: Dumating si pastor 11:30 sa gabi.
0: Katulog ko sa bus, biko katulog na katulog. Mayroon na lang kayo nakamata. Okay, so back sa ato nga programa karon, no? Lanog sa kaluwasan. Padre, unsa gyud ang tinuod nga kinabuhi? Unsa gyud ang tinuod nga kinabuhi? Tama, no? Atong mahinumtuman nga ang kinabuhi usay ma-define nato nga para sa tuwa lang. Manang malipay ang tao. No, gahapon dito mi sa kuan, dito mi sa Rizal Barubo. Gitreat mi dito. Og seafoods. Kakain ng seafood.
1: Fresh, pastor, fresh.
0: Fresh na
1: mga...
0: ang sa'y tawag ato, scallop, ha? Scallop na siya. Ma-research niyo na sa Rizal Barubo, kanang seafoods nila diya, talagsaong kayo. Huwag wala ko'y nakita na sa Pilipinas kung nakakaungkong nga ito. Live, bot pa sa bot, mga buhi nga mga katong shell. So nice shell dito, Ma'am Lloyds, nga kanang naapay bato. Oo, nakapilit ang shell dito. So, dako kayo, kuan ba, dako kayo o kanang ma-amaze kibag. Imagine, na dito sa bato na isyo nagbuhi direkto niya. Ang buhaton dahil nila pagbuha ina sa lumo na lalong. Niya tikilkilon ang kuan bato. Tiltilon nila niya para makuha niya pagkatapos motoy dalo nila sa market. Oo, pero live. Oo, live to siya. Buot po sa buot buhi nga kaunon. Oo, usually. May katong usab katong gagmay, mga scallop. May katong lapad, no? Lain-lain nga purma. Na ay katong itom. Ambot, di ganas may kagpanaw to. Kung marudag pangit, okay, itom. Pero panagsara to, itom niya. Pero gamay lang sulod niya. Bili, kay kuan na sa picture.
1: Puntaan na din, pastor.
0: Oo, nagsulti ganay ko nga.
1: Gracias sa Ginoo.
0: Oo, namutaan ako kay Abi, o pwede ba si mami ni mo makaon na to?
1: Apo.
0: Freshman, fresh.
1: Oh, pwede, basta may lagyan mo lang siya ng sukang hinalang.
0: O na may suka. O dili, pwede nga walay suka. Kaya para mag-conscious.
1: Depende siguro, Pastor. Yung malalaki hindi ako pwede kasi, you know, when we are getting younger.
0: Pero inom lang kang probiotic. Pero bawal daw dito, Ma'am Lois. Ako na balang, bawal mo inom ng tubig pag magkaon na to. Kailangan ang inuman ni mo, soft drinks. Oo. Na, kaya na sila baligyan ang soft drinks dito.
1: Anong durian, Pastor? Ay, hindi Coke. Oh, di ba? Durian, dapat Coke.
0: Ang suma na ang soft drinks, di na Coke. Ha? Inom yung kagkuan, soft drinks. Oo, kaya inom yung soft drinks dito, maski bawal. Oo, kaya na daw nag-inom o kanang kuan. Tubig lang niya, dili. Dili soft drinks, so, wala matunawan. Ay, siyempre, live man to siya. Kanang buhi pa man. Abi ko, dili buhi. Buhi dito mong ikaw.
1: So, kailangan pag kumain ka yan, ichu mo ng maayo. Tapos yung ano, para madali kang matunawan. Lalo na sa mga...
0: Usahan mo nyo pag-chu-chu. Kamay raman to siya. Taste na lang. Basta nalingaw ko. Basta lingawan ako. Gugo, dahil mo kaon. Natingala sila. Pastor, ano naman, kailan ni magplato? Eh sila na nga, una, labis na kayo sila na lahungit na. Pero ako, sige pa ko, kuting ba? Sige ko, picture. Kaya nalingaw yun ko. Oh, basta
1: first
0: linga.
1: Time.
0: First time. So, it was, masultin ako, it was a blessed day. Kay, salamat kayo kay Pastor Pidi Boy, taga-kwan siya, taga-diya sa Surigao del Sur, okay? Usap kay kwan kay Pastor Giovanni, okay? Thank you kayo sa inyong pag-treat sa mo, talagsaon na higayon. Dili kayo ka naman, nangaon lang ta. Why kanon? Naon ni Balanghoy. Balanghoy, among kanon dito. Huwag niya, huwag ako, balog, busog na ba ako sila? Nangundang na ako, apa kumunda. Ngayon nga naman na pa may limango nga. O, di ba?
1: Fresh food, Pastor.
0: Adili na, ang kuwana. Dali, steam na. Steam. Ay, sa anong kaog, limango, paakong ta na. Oo. Limango, katong unang ibanatan, isda, katong panga. Yeah. Ay, kaingong ko lagi.
1: Wow.
0: Yan ay, kinilaw dito. Ininaw nga katupod nga shield.
1: Pagkakot ako, Pastor, tama na.
0: Ha? Okay, Pastor, lami ah. Okay, so di na mau atong topic, mga higalig, so on. Ato lang nasingit to, kaya na-share na ko ang nahitabok na hapon.
1: Experience.
0: May experience nga, first time yun ko naka...
1: Ang ginogin ang nagbigay sa inyo to para mapawi ang inyong mga kapaguran. Si Pastor Dangani, grabe ang kanyang mga picture-picture. Sabi niya dayon sa kanyang video, Mang, at tutagre!
0: wala kauban tong uban nga team. Kami lang tulo. Kaya puting paibog, no? Ibog. Ingon si Gladys nga, sige lang, Pastor, inyo rong adlaw. Ugma, inyo lang yapon. Napasi, okay, naa sila dito sa kuan atong time, sa naa sila sa Samal usab, okay, naa may celebration and reporting sa OCC, so busy sila sa trabaho po nila, niya kami humanami, oh, na kuan nami dito na nanuray lang. Wa may manligo. Nangaon lang po. May island dito nga. Tabukon.
1: Umaad to tagal.
0: Opo. Kanindot. Oo. Unahan lang sa kuan. San Franz. Barubo na lang siya. Oo. Dili man layo. Mga okay. Kuan naman. 5 hours naman.
1: So, while waiting for our opa. Pastor,
0: yes.
1: Naadi ay naka-live, tawag dito, watching dito.
0: Yes.
1: We have here si Sister Amor. Mauna, good morning, Pastor and Ma'am Lloyds. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day, sis.
0: Amen.
1: Happy gita dapat kasi it's the Lord's Day.
0: Good
1: bawal
0: morning.
1: Tawag doon, mag-worry.
0: Yes.
1: We have here si... Ano ba akong si
0: Hara?
1: We have here si Hara girl. Hara yes. Tapdasan. Good morning po, Pastor Ma'am Lloyds. Good morning, Sister Hara. Have a blessed day. See you later. Si Brother Jeffer Alibong. Happy birthday. Happy birthday kay Zion.
0: Kay Zion.
1: Nandito na naman siya sa Friday, I believe. Good morning po. Good morning, Brother Jeffer. Kumusta di ha? Wala lagi ang mga kauban ni mo.
0: Si Sak Bailosis na nabati na ba?
1: Nandito pa man siya, Pastor. Di ba?
0: Si Dili. 11. Si...
1: Ay, 11. Ay, gapon.
0: Si Venice. Venice ang 22.
1: Ay, si Sak.
0: Si Sak ang kuan. 11.
1: Happy birthday, Zach. Oh.
0: Si
1: wala man naka-live si Lola.
0: Yeah, siguro mag-live na itong kuan. Kaso si Lola to man sa kuan sa Kalibo.
1: Si Mama Mayla, busy lang siguro to. Busy okay. Na po, as usual.
0: Sige, mga kaigsunan, daghang kaiglamok do rin. Yan, amo ang kuan, kani mga lamok kadili magpatuo. Morning, wa pa siguro yung mga born again ba? Gahig ulo.
1: Dalawa man ang ating ano sa payag, Pastor.
0: Lagi. Nagikwa na ko to. Para dito niya. Nalimot ko balik dari. So, ay kalimot na. Kalimot balik.
1: So, happy birthday po sa mga nag-birthday kahapon. Birthday this week, nag-birthday karon at saka mag-birthday this week.
0: O atong bation ang ato ang higalang pastor diha sa Maa, si Pastor Rod Antolin, no? Birthday niya karong adlaw.
1: Okay, good morning po, Pastor.
0: Sa tanang nga nag-birthday.
1: Happy birthday.
0: Si Rod Antolin, wa ko magbati sa inyo, pero ibati tika dali sa ato ang dali sa ato ang radio. Oh, kaya happy birthday, Pastor Wood. Okay, so padayon ta sa atong programa, mga kaigsuunan, ug ato ang topic, no? Atong pag-aabrihan na,
1: yes.
0: Officially, para yes. Ato
1: na 7:01 na po, Pastor.
0: 7:01 na ba? Ay, kapas-pas po ng orasa.
1: Alas 7.
0: Papagani ito kasugod.
1: 30 minutos na ito, Pastor.
0: 30 minutos. Kung akong programa, 30 minutos, nag-introduction, closing na. Oo. Pero dire, atong pag-asugdan eh.
1: Bravo.
0: Ang atong teksto na niya sa, saan ang teksto na ito, Ma'am Lloyds?
1: Sa John chapter 13, verses 34 to 35. Basahin ko na, Pastor.
0: Opo, sige.
1: Sabi niya, sabi sa pulong sa gilid, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another.
0: Wow. It's about love, no? Kung imong lantan, it's about love. So, ang uluhan na sa atong paghihisgutan karon, mga kaigsunan, sa gilid ang tinuod na kahulugan sa kinabuhi. We know nga ang kinabuhi, resulted pag kinabuhi, di magyuntang nag-iya, wag yung nag-iya sa ato ang kinabuhi. I mean, ni isa sa ato, we just enjoy our life. Pero actually, dili kita ang tag-iya. Ipahiram lang ni sa ato. So, we have to understand that life is not about ourselves. No? Kung ang kinabuhi, dili kita ang tag-iya, there must be an intentional purpose. Okay, at ang masabtan, life is not about ourselves, but about loving one another. Ang mga dahil nang yatagan ng kinabuhi para sa uban. Ha? Mao din ni ang tema nato karon, no? A new commandment I give unto you, that you love one another. Okay.
1: As I have loved you, so
0: So, and I believe also, Ma'am Lois, that every family, oh, nagadamgo, nagpangarap, o malipayon, nindot, na kalang panimalay. Oh. So, pero atong pangutanon, unsa may nakanindot sa masunti na to? Nindot, matahong, o malipayon panimalay. No? May untang sa kadakon ba sa balay?
1: Balay.
0: Sa kadakon ba sa malita? Ay, hindi.
1: Kadako ang atong saving sa bangko? O pera na to?
0: Sa mga butang ba nga very expensive nga makita nimo sa inyong panimalay? Wow!
1: Or you possess?
0: Kaya, comfortable nga kining kinabuhi. Wow, kalami, no? Mm-hmm. Balay, na ay daghan nga ipon, mga butang nga expensive, no? Pero at imo makita, Ma'am Lois, mao ni ang ginapaningkamutan sa katawhan. At every family, no, nga malipayon, no? Ang every family kanang kana bang masulti din mo nga dili boring, dili walay problema. Oo. Pero makita niyo.
1: Kaya may untahan na pasto.
0: Kini ang, Ma'am Lois, kini ang gustos tao.
1: That's what people are.
0: Muri ay lang after, mabitaw na nga, makita ni mo no, sa kanang, mapangutana lang ako, Ma'am Lois, kanang, kanang magbakasyon gani, no? It's about ourselves na kita malipay sa nature. Pero gahapon, wow, lipay kay mga tao, lipay kay kaon, lipay kay suroy. Pero makita niyo, is it that beauty nga ma-define nato sa kinabuhi? Sa ato nga panimalay? Pero di ang tinuod nga beauty ma-define dito sa relationship inside the home. Relationship inside the home.
1: Yeah, kung may pagkamagsit. Totoo yun.
0: Kaya
1: a family can be poor.
0: Yes.
1: But united.
0: United.
1: Yan ang maganda.
0: Oo.
1: Napakaganda yun. As we age, Pastor, yan ang dream. Pero kung bata-bata ka pa, yung nabanggit ni mo na kanang mga pangandoy.
0: Pangandoy, sa kinabuhi. Wa maging mangandoy nga. Kana bang di maharuhay ang kinabuhi mo. Nag-ipa-eskwila ganyan mga anak. Mabitaw nga nagkayod ang parents. Kay dili gusto ka nang ang kinabuhi. Mahimo nga. Kana bang puro pag-antos lamang. Pero makita niyo, maski ang usa ka pamilya puno sa mga butang nga ilang gusto. Materially. Pero kung na ang kinabuhi niya sa kanang dili united. Kanang naadiha ang kanunay ang pagkasuko, ang pride o unforgiveness, no? Dili haruhay ang kinabuhi. Murag masulti na to.
1: Kanang di pagsinabtanay. Musukol na ang anak sa ginikanan. Kasakit anak.
0: Bitaw. Sukol na kay subuon man.
1: Or you correct them.
0: Kaya kung imo lang lantaon kay ako nasulti ganina na dili man ato ang kinabuhi. Namay nag-iyas kinabuhi. So at the end of our life, no? At the end of life.
1: This life.
0: Dili man panagsara nga ang tao at the end of kanabang sa imo nang kanabang kwaon ka na, kabalo ka na. Pero very kuan na kanang very seldom na mangutana nga kanang masulti nga I wish na naka-earn pa kog daghan na kanang sanay kanang kwarta. Naka-earn pa ko og daghang income. Kanang at the end of life. Very rare na nga ang tao masulti.
1: Yes, last time nga Pastor, last Friday ba to?
0: Apo.
1: Somebody visited me and then tawag doon, before when we were still younger.
0: Younger.
1: Younger.
0: How young?
1: Kanang ano pa, chasing fortune, kanang sabi nila sa world. No?
0: Kanang murag, kanang, sanay, kanang adventurous. Adventure. Oh, gusto
1: rin. Husgan
0: pa.
1: Husgan pa ang bagay. But then, she visited me and then sabi niya, I've been looking for you for so long. Saan na ba si Loita? Ano daw? So pumunta siya doon and then it so happened na niulik ko and then sabi ni Boyet, may nangita sa inyo. Sabi ko, bakit hindi mo tinanong who is that person? So later on, sabi niya, ma'am, niyagi na po sila. And then tinawag niya and then sabi, nakamasma siya. Loida ako to, sabi niya. And then, I've been looking for you. Sana ba si Loida? Yun daw ang ano niya. And then, what I did is, halika, pasok kayo dito sa office naming maliit. And then, we prayed together. And then, I gave her a Bible. Kasama niya yung makauba niya. And then, the Bible na binigay ko kasi sobra to sa katugaling sa mga bata. Sabi, this is what I want. Ito na nga dapat ang ating i-prepare sa buhay natin. Kasi we are almost at the end of our life. Kasi meron din siyang ano ba, gibate. Pero nakita ko yung realization niya, Pastor.
0: Yes.
1: Noong una ko siyang nakilala, talagang na-strong pa siya, na wala pa siya gibate. Talagang ano siya.
0: Murag ka lang, in short ba, murag kita ang tagiya.
1: Para ano ito ba? She's so successful and then she looks... hinahanap kanya kasi kabatch mo man niya siya. Other school lang. No? So, itong sinabi mo kasi dito, Pastor, at the end of life, people rarely say, I wish I had earned more money. And then she said, gusto ko mag-involve sa mga bata. Hindi yung ano, gusto daw niya pag magturo daw ko or mga kauban na ako sa church na sa mga bata. She wants to come and be involved. Kaya gusto niya ka nang mag-sponsor gani siya sa mga bata.
0: Wow.
1: Their need.
0: Mm.
1: Kasi gusto ko yun. Ayaw ko binibigay yung pera ko doon sa church. Gusto ko ma-involve. Gusto niya, nandun siya.
0: Mm.
1: So praise God. And then I prayed for her at saka kasama niya. And then sabi niya, I will give you my number and just call me. Sige, mag-Bible study ta. Sabi ko gano'n. Yes, anytime. So, another prospect. So,
0: wow.
1: Praise God.
0: Muna yung touching the lives of others. Kana bang ma-define mo ang kinabuhi? Dili lang sa imo. You will define more the meaning of life, the true meaning of life, by putting yourself to others' life. And get involved. Muna yung touching the lives of others. Muna yung nindot, no? Because life is too short.
1: Yes.
0: To waste. On unnecessary conflict.
1: Unnecessary. Kaya na ganing struggles.
0: Struggles.
1: Mga petty things ba?
0: Petty. Ayaw mo pagdagin na ta.

0: But more often, they would say, na, I wish I have loved my family more. Mabitan mo kanang kanabitang ang time na gi unsa na gi spent na ang katunang relationship, no? Gahapon kita namo ni while having a dinner dito sa apat, no?
1: Wow,
0: CG. Oo. Na kuan na
1: we date with the dragons.
0: Not dragons anymore. Love. It's a dog. Yeah, dito sa table nga gusto ang tanaw mo, reserve man di ay. So dere mi sa tapat lang. Wa pa man iabot tong kuan, nagpaabot pi until niabot tong nagpa-reserve niya. Usa ka magtiayon, isa dito sa magtiayon na. Magdando na ang mister na ko sa anak ko kay abi. Tan-aw nimo ate, pili edad, no? Imagine na, lalo na, kahimutan. Hungita na siya, unya, pagkatapos, di na siya kasubo, na limitado ang movement niya. Pero makita niya, it does not matter kung sige ka, it matters more. Ang relationship nila sa family, oo, di ba? Ang ilan ang gi-cherish ba? Dili na ang pangabuhi, kundili ang ilang banding, oo. Because siguro limitado na po ang kuan time nila sa isa't isa busy siguro, no? So mo ni ato ang tun-an karon, no? Mga higala, unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi? Remember, life is not about ourselves, no, but about loving one another. Okay, but how can we love?
1: So, no? Disregarded natin ang mahal natin sa buhay because of so many reasons.
0: Yes. Nasiguro ka na yung usay, Ma'am Lucy. Masamta na ito nga, kanang sa kabisi, sa mga pangandoy, nakita niyo, sa kanang mga, siyempre, sa mga, kanang pangabuhi. But here, dapat na ito matunan, life is more than success. It is about relationship. One day, all achievements, yung mga achievements, no, magwala na siya, mabura na lang siya, mawala na lang siya, no?
1: Mawani.
0: Yung kamot ka, imong anak nga, mahimo nga, degree holder.
1: Maging CEO sa
0: posisyon. CEO na siya.
1: I remember my boss, very proud siya, yung father-in-law niya. CEO siya dun sa Amerika.
0: Wow.
1: Kaya noon, hindi ko pa masyadong naiintindihan yun. Yung pala, yun ang greatest achievement ng isang tao doon. When you say CEO,
0: corporate executive officer. So, makita nyo, kanang masulti ni Muningan naman.
1: Executive officer.
0: Makita nyo, wealth, mga business.
1: Fame.
0: Wow, nindot na niya.
1: Oo.
0: Nindot niya ang achievements. Pero makita nyo, kinesya, at even ang atong physical gani, no? Nga strength.
1: Wealth.
0: No? Makuha na gani, no? Papaw na siya. Fame na siya.
1: Madali na tayong makakatch ng sipon, madali na magsakit yung ating
0: mawa ng degree, mawa na ang di na mo mag-isgot sa degree, di na mo mag-isgot sa position niyo, di na mo mag-isgot sa wealth, sa business, wala na ang inyo nang isgutan, ang gugma. How much you show your love to others, no? Unya katong gugma ni mo magpabilin to sa ilang panunduman.
1: I remember yung share ng isang sister kapon ba?
0: Opo.
1: Sabi niya ate Lloyd, pag ikaw ay mamatay daw ko ba? Tapos lamian mo, no? Sabi niya, ang mga, kung eulogy, maraming magagandang ganyan ang feedback sa
0: mga memories.
1: Pero sa akin, ilagay ko sa last will and testament, walang eulogy kasi walang magandang isasabihin nila sa akin. Hindi ako maayong example, sabi niya. Sabi ko, sige, para maganda, mag-advance tayo ng eulogy. Kasi meron ganun ba, sir, ba?
0: Manay, itawag nga, kuan ka na, kasi tawag nga, anak ka na, Pagtipon-tipon nga yan, advance sa ganyan. Nalimot ko eh.
1: Advanceology.
0: Dili po neology. Mura og muragog ka ng throwback lang siya. Yeah, pagkatapos kasi tawag ka na, nalimot ko. Unya, balikan na ko.
1: Cryology.
0: Dili ni. Dili mahimo. Dili sa mahitungod na. Although no nindot man siya no, pero lain makay paminawon god, no mupanaw ka na.
1: Nabuhay ka pa.
0: Buhay ka pa. Now, ang punto na to diri katong gugma nga magpatigbabaw sa ilang kinabuhi nga mahinumduman ka nga ikaw na gugma. No? Makita nyo, daghang mga tao nag-spend sa ilang kinabuhi pinaagi sa ilang careers. Oh. No? But they forget to build up their family. Children do not remember what their parents give them. Kung saan gihatag sa ila. But they will remember the time they spent together. Oh, they will remember the time na kamo nag-banding or nagkinatawanay.
1: Nag-sinaputay.
0: That's part, no? Because kanang encouragement gani. Dili man na siya musulod o walay discouragement. Okay? Sana agit kanunay na siya. Pag kanabang

0: kanila. The forgiveness be shown, no? The love that he experienced, remember, no? Kaya ang tanga-tanong, Ma'am Liz, muna yung giingon kanina, if today were your last day, now unsa ma-remember sa family sa inyo, ha?
1: Would they remember?
0: Giingon mo nga, si Mami, sige lang itong kasuko.
1: Sige.
0: Ah, di ba? Oh, katong akong mami, sige lang itong asamba. Banha kayo po. Pero dapat nila ma-remember ang imuhang gugma sa ila. I-balance gino. Una kay pangasamba, remember ang gugma, dapat i-balance. Sa mga, sa members of family.
1: So, una natin i-minister gino. Sampulan o pangalagaan ang atong family.
0: Amen.
1: Awesome. Kung nga sinasabi ko, Pastor, na wala na akong gi-master kundi akong pamilya. Para gano'n. So,
0: kaya nga naman, ang pamilya magpabilin na magbigay ang gugma. Oo. Na may gugma siguro sa imong kanang kurso nimo. Pero kanang imo ang kurso, mahuman naman na. Mabot na kag sa isinta, parisaynon nagay ka. Guwaysaysay na imong kurso. Di ba? Ang imong posisyon. Sa imong posisyon.
1: Parang na lang ko, Pastor.
0: Dito na lang ka, balik na kasyuta. Wealth nimo. Siguro, kuha na siya, mahatag nimo sa uban. Business. Na-experience and even our physical strength.
1: Maalsa mo yung dakong kaang ngayon, di na?
0: Opo. Pero makita niyo ang gugma, magpabilin siya.
1: Yes.
0: Nga mo mutuhok diha sa kasing-kasing sa mga katawan nga imong giandog.
1: Giministeran.
0: Kaya mga bata dito sa pananag, Mamlays.
1: Kapon, Pastor, Friday ako nag-advance na lang kasi may unong kabata ba to? Oo, no? Tapos kapon, pagdating namin dito kasi umunta lang ako doon para tawag na ibigay ko yung susi and then para mailabas ko si Mama. Pagdating ko doon, nahanap po dalawang bata. Sabi ko, next Saturday na tayo. So, nakakatawa yung mga bata.
0: So, ang mga bata, dili mo undang. Kaya nga naman, kay tungod kay they found na precious na pagtulungan. Talag sabi yan, yan na, no? Kala mga bata. Muna yung mga bata, no? Nindot cute ni ministry. Kaya nga naman, maminaw mo guna sila. Muna nga ito ang matagan o kanang ganang higayon sila. Makapaminaw din sa pulong sa Ginoo.
1: Yes, kapon nga, Pastor, doon sa cable banda. Yung ginatuan na ito. Wala mang mga matatanda.
0: Relocation. Number 2. Ano, balik mo dito?
1: Balik kasi, di ba yung bata sabi niya, ano sa kayo mo balik? Niya, wala may tao. Naas tao, parang tulog pa sila. So, nagkambata na nandun, nagtapok. Sabi ko, dito tayo, gusto niyo maminaw, tulog pa yun ng pulong sa Ginoo. So, another 5 kids, sabi ko dun sa may tinda, pwede kami dito, sir, kasi init man, dito sa Landon. Oh, sige, ganyan. So, 5 kids, ganyan.
0: Wow.
1: And then, gusto na kami magdula. So, I taught them at a game na sabi ko, dito, members ng family. Sino ba mga members ng family natin? Si Lolo daw, si Lola, si Papa, si Mama, ganyan, ganyan. And then, gidivide ko into group kasi impromptu yun, Pastor ba? So, okay, dito ang lahat ng mga lalaki, Lolo, Papa, Kuya, Bunso, ayan. Tapos, sabi man ng bata, Mama muna, hindi, Papa muna kasi siya man ang head ng family. Siya ang leader, sabi ko. And then, at the end, to make the story short, at the end of the game, sabi ko, anong natulaan nyo dire sa game natin? Karang ko lang nahibalaan na ang Papa pala ang head ng family. Sabi niya, God.
0: Amen. So, nindot no nga magkakaton sila sa tama.
1: Yeah.
0: Kay daghang mga pagtulunan na dili tama. Makuha nila na sa siguro sa surroundings, makuha nila sa eskwelahan. Kaya kung ang eskwelahan wala gyud magtudlo sa tama, I mean, nagtudlo sa tama, pero kulang ba sa karakter ba? kanang values nga gitawag nato, no? Mabito mabalik yun ta problema sa family, values. So unsa ang values nga naa diha, mga contribute na unsa ang values na mag-contribute sa society, oh, diha sa lungsod, no? Because I believe nga ang tama nga values, katong values nga diha biblical values. O, munang nawa karon nga mga biblical values, madyan ang bata, wag kabalo nga ang head ay ang father.
1: Father, akala, puro lang mama, kay mama man kanunay ang nandyan sa panimalay.
0: Siguro.
1: Ati man kasi ang papa naning kamot.
0: O,
1: mali umaalis na yun sa'yo kasi nagtatrabaho para may pakain sa mga. So, mga ganun ba?
0: Uh-oh.
1: And then, yun, 11 years old na ko siya, yung pinaka-eldest na nandun sa group. Siya
0: nakabalo siya sa head. But pasabot, nakabalo siya, kinsa yun ang taas dito sa pamilya. Oh, dili ang mother, kundili ang father. Siguro kung wala kay father, masulti ni mga apil na na sa nanay. Kay wala man kay kuan, wala man kay papa. Pero kung na kay papa, ang papa yun ang head. Oh, imagine, kana nga pagtulunan, very basic na siya. Kaya nga naman, kung dili niya na, kung dili na makorek, talo niya na pagka dako na niya. Oh, unya, mali na po ang iyang matulog dito sa iyang mga anak.
1: At saka siya mag-dominate nun sa family kasi babae siya eh. Pero kahapon, karoon ko lang nahibalang na ang papa pala. Praise God. Meron lang ano, Pastor. Gather nila lahat ng mga bata na kita mo. And then every Saturday, doon na po.
0: Amen. Nanatay extension class. Indot siya nga extension class. So, kailangan na ito nga kuhan. Masabtan. Okay, time check is 7:25.
1: In the morning.
0: Sa mana?
1: Special number na.
0: Okay. Oh, so, special number sa ta bago ta mag-proceed sa ito nga lesson para imas-masan po mo nga naminaw sa
1: technical group.
0: Okay.
1: Meron na tayong mga watchers from Calabar Zone at saka sa Cebu. Wow, praise God. Mamaya babatiin namin kayo.
0: Okay.

0: tells to Pastor, kasi may nabasa ako na she can save you. Alam mo yan? She can save you.
1: She?
0: She. May nakita ko ba sa isang malaki? So, dito ko na-realize na

0: si Marino, kasama niya si Feliciana Engelmann,
1: na sila. Ah, may knowledge si